0: 16 before 7 mabidi nalwe na repala mihamo nate nate ele labone bekenga ke labone ke Thursday ya leta zila mirapelo ya bome Shiller's Day, Ladies Night kimtose na kaofela nwaneso baba mbareke Throwback Thursday labone la kajeno mamidi lina lidiketa halo tengata labone la kajeno hona lidiketa halo tengata hona le candlelight etla tswarwa kamane ka Kempton Park ke utlwile le ka bo Jozi kamane ka Johannesburg bontate ba kopana ka mono kore ke semphete ko fete bana ba o shebile batho ba le ka ho bontsha maikutlo a bona ngongoreo ya bona ha utlwa tabeng ena entseng e etsa hala hona jwale taba ene kgolo ena ya batho ba bomme ba ntseng ba qetwa kamane ka ekuruleni jwale etsa bonnete ba hore o qhwaela the pulse of Jozi 011 radio o kgone ho utlwa gore na di fetoa kae ho etsala eng kae jalo ka o fapana ke the pulse of Jozi.
1: Mood is giving spring. Giving spring. And 011 radio is giving the vibes.
2: That's amazing.
1: Spring into the pulse of Jozi.
0: Before 7 ranta mamedi ile ya fokola gatlhanong le dollara ka labobedi ha holo holo ka lebaka la hore dollara ene e matlafala me ditheko tsa matla di le tsa nyoloha ha ditheko tsa tshepe ya bohlokwa le tsona di le tsa theoa jwale sena se ekeditse matshwenya wa ha holo ngwaneso ka inflation ka pa ho phama ha ditheko a mmoho jwale kwa mona le hore naha e ka qetella e sebedisa tjhelete ngata ho reka thepa ya kantle ho naha jwale ranta kana ko eno e ne rekiswa ka ho ka bang 16 rands 33 gatlhanong le dollar e leng ho theoha ho ka bang 0.4% ho tloha ha ene e kwalwa letsatsing le fetileng mme ho boetswe hape ho bile le keketseho e kgolo thekong ya oli mme ka la bobedi oli ile ya nyoloha ka ho ka etsang 2% ka lebaka la matshwenyeho a hore phepelo ya oli e ka sitiswa ka mora ditlhaselo ditsing tsa matla tsa Saudi Arabia. Ho futafuta mono mamedi hleo ho tlalewa hore ka East West Pipeline ya Saudi Arabia ho ile ha sitise ya mono e leng se ileng sa baka matshwenyeho a maholo dimmarakeng tsa matjhaba ka hore na oli e tla fumaneha ka bongata bo bokae. Jwale taba ena jwalo mamedi e ama Afrika Borwa haholo hobane naha ena ke moreki wa oli ka ntle ho naha ka mantswe a bonolo fela motho ka hlalosa fela wa re ha theko ya oli e nyoloha Afrika Borwa e tlameha ho lefa tjhelete e ngata ho reka oli mme sena se eketsa kgatello ho ranta le ho ditheko tse ding tsa thepa ditshebeletso le tse ding jwalo ka ho fapana ka lehlakoreng le leng Gauta e leng e nngwe ya dihlahiswa tsa bohlokwa tseo Afrika Borwa e di romellang dinaheng tse ding le yona ile ya theoha ka 0.2% ya fihla ho ka bang $4,287.69 ka ounce ka labobedi empa taba e kgolo eo ditsebi di shebileng haholo kapa di shabaneng haholo le yona ke hore na theko e phahameng ya oli e ka ama moruo wa Afrika Borwa jwang le ha o le jwalo mamedihle ha re sheba ka mane ka Johannesburg Stock Exchange re lekolakola top 40 index le yona ile ya theoha ka ho ka etsang 0.7% qalong ya kgwebo mme ho boitse ha eba le motsamao o monyane ka tlase ho dibonto tsa mmuso ena ya 2035 moo le yona ile ya nyoloha ka 6.5 basis point hore e fihla mane ho 8.89% ha re sheba mamedi mothating ona hore na mebaraka e emejwang ka ditjhelete re fumana hore maobane ha mebaraka ene kwalwa e kwetswe e le hore ranta e rekiswa ka 16 rand 23 kgatlhanong le dollara mme ebile ke 21 rand 89 kgatlhanong le ponto ha e le 18 rand 74 kgatlhanong le euro mothating ona Gauta e rekiswa ka 4321

akere tso tse le tseng hantle fela ba tseke nga pela ho raina ya bosupa the pulse of Jozi mamirikiona the heartbeat of the nation hamo nati nati nati nati ngwaneso e le letsatsi le letle la labone re setse ka etseletseng fela pele ho ra bosupa sendra o teng he ke yena ya tla re fa ditaba tse akaretsang tsa lefatshe tsa hora ena ya bosupa ka hanka mora mono nna le wena mamiri re tla kena kena jwale re bona rona e ka ba ke di fentse itlhomeng pele ka bangwe ka nnete emelomong ya batho hona jwale ke yena e mona ya ntwa e teng jwale kwa ke a bona ntse ikupa ka nyane ka nyane ka nnete ya kupa dipakeng tsa NDZ Dr. Nkosazana Dlamini Zuma le mongwadi kakaretso ya tshwereng hana jwale ke bua ka ntate Fikile Mbalula ka nnete ya qosanwa mono Fikile ebile o isitse taba kgotleng la dinyewe mme Nkosazana le yena ka mona ntse re unotshe inyani inyani kodwa ke ile tswalo la hao le za ku le tla o nantseka jale na hono hloka la hore taba e ka nnete ya magotleng a dinyewe ba ne jwa letjena magotleng a dinyewe ho tlotswa le ditaba tse ne re sa di lebella jwale talo ho tlatswa le diphiri tse ne di sa tshwanela le ditsebe tsa rona a fela re tla bona na re etsa jwang e se busiso Akeng ka 2.1 batsa maleng thabiseng selent atestana ho the pulse of Joseph Thursday yes isibusiso Hadiwele

thuto le mesebetsi ka lebaka la mmala wa bona. Ka hoo, mmuso o re maano a phetoho a reretswe ho lokisa dikarohano tseo tsa nako e fetileng. Empa potso ya rona kajeno ha se hore na America e reng, empa potso ya rona ke hore mo Afrika Borwa, wena jwalo ka mo Afrika Borwa ya phelang tlaso maano a o reng? O reng wena o reng o reng? Ha re nka triple BEE ena kapa yona BEE ena, na o utlwisisa hore e reretswe ho etsa eng? Na o bone e thusa batho ba neng ba qhekelletswe ka thoko ka nako e fetileng, haholo ba beilwe ka thoko ba sena menyetla ya moruo? Na o bona phetoho kapa moo e sebetsang lefatsheng la nnete, na o kila e bona ntho jwalo? O bona eka BEE ena e fetuile kgethollo ya morabe ka lehlakoreng le leng? Mme ha re sheba taba ya ho nkuwa ha mobu ntle le puseletso, le teng yona taba ena ya expropriation, land expropriation without compensation, yona o reng ka yona? Na o ka re mohlomong ya hlokeha? Na mohlomong ke sesebediswa se leng hore se a hlokahala ho ka lokisa nalane ya ho amuwa ha batho mobu nako e fetileng? Kapa na o tshwenngwa ke hore se ka ama ditokelo tsa beng ba mobu wa ho hona jwale? A re ke re qoqehe motho e motho, a re ke re bue nna le wena, a ko lahlele mabeding ke kutlwa hore na wena ditaba o di bona jwang. Ha re batle fela hore re omanye ANC, DA kapa America, re batla ho utlwa wena na o reng, o di bona jwang. Na manwana a ntse a phetha merero o a neng a e reretswe ona na? Kapa na ho ya ka wena ka mokgwa o bonang ka teng, taba tse di tshwantse hore di lokiswe le tsona? 0758 9598 9598. Ha re botse fela hore na America e reng ka South Africa, ae. Re batla ho tseba hore na wena motho ya phelang ka tlasa maano ana, na o a bona na? Na o nka menyetla ka maano ao? Na o bona e le toka kapa o bona e hlile e le hore ae khona ke style fela sa batho sa ho ja tjhelete? Ha ke re re rata ho blame. Ha re ke re qoqehe nna le wena, re ke re bue, na maano a ha wa sheba, wa popola, wa be hantle? Ke bua ka BEE, kentse mohlala ka reng. Hona jwale re keteka basadi, re basadi ba phahamiswa kapa ba phahamiswe, ebile re a hlalosa hape re re ho phahamiswa ha basadi ha se ho theolwa ha banna. Jwale re a e fetola nthwena, re a e sheba. Ha ke re jwale ba tena ba phahamiswa basadi ka lebaka la hore ho thwe ka nako e fetileng basadi ba ne ba hatelletswe, ba sena le menyetla ya eng kapa eng, jwale ke ho phahamiswa ha bona le ditokelo tsa bona. Ho etsa jwalo ha se ho theola motho wa ntate. Le ka moruo fela, ha o sheba dintho ka mokgwa di leng ka teng, mohlala, triple BEE ke mokgwa o mmuso o lekang ho bulela ya neng a hatelletswe motho e motsho ka nako e fetileng, a sena menyetla ya ho ka nka karolo moruong, economy. Hona jwale ho thu bona, re o fa monyetla le wena o phahame monna. Na ho etsa jwalo ke o theola motho e mosweu? Kapa o dumellana le ba reng ho phahamiswa ha motho e motsho moruong ha se ho theola motho e mosweu? Kapa o re e hlile ke o mo theola, ke o monyenyefatsa? 0758 9598 9598. Ka ho tshwanang le ka mobu, mmuso o re o lokisa disalokang tse fetileng, mme o di lokisa ka tsela yona eno ya hore mobu ona re a o nka fela, ha ona tlhapiso o tla e fumana ngwana, mme lefa o so le jele le ha e ne se la hao. 0751329986 ke yona nomoro ya WhatsApp e sebetsang moo ke leng teng, moo ke mathang teng.

0: No filters, no fuss, just 011 radio, the pulse of Josie.
1: Kimetsotso e mashume a mabedena le motsolomong a hantle fela ka morao hora ya borobong a mamedi hohobe ka mane ka Don Park. Ka Don Park ho fumanwe setopo sa borobong sa mosadi. Le sona se gangwe molaleng mona ka kalakane. Mme le sona se fumanwe o fumano mosadi eo a hlokahetse. Ka nnete mamedi, ka nnete ha ke batle rene ke bue le shano ke themele kana ke e kwana le kwana. Taba ena e tsalang ka e kuruleni hona jwale ka nnete e se e hlwele matsatsa. Ka nnete hona jwale tjena taba ena ha e sa le taba e leng hore motho ka e bua fela ho feta ho yona ho hobe. Ho hobe. Bana beso ha re sa tseba hore na taba ena re ka e lebola re ibitsa eng. Ha re sa tseba kore se re thotse fela re shebile.
0: You are listening to Hadiwele, the Morning Express.
1: Hari fita o tseno mamedi hle bekeng ena re le ra bona bana ba National Taxi Alliance ba qosa letona la dipalangwang a Barbara Chrissy ka ho hloleha ho fana ka thuso ya bohlokwa ya ditjhelete industry ya di taxi tsa di minibus kono mona Afrika Borwa. NTA ere beng ba di taxi ba ntse ba tobane le ho nyoloha ha ditshenyehelo tsa petrolo, tefo ya dikoloi, maintenance, insurance le ditlhoko tsa molao. Empa ka nako e tshwanang ha ba kgone ho phahamisa ditifiso tsa maeto haholo hobane bapalami le bona ba se ba tobane le kgatello e kgolo ya ditjhelete. Jwale mokgatlo ona o kopa hore ba fuwe fuel rebate ya tshohanyetso bakeng sa beng ba di taxi ba fihlellang bonyane ho fihlella bonyane dikgwedi tsa 12. Gore ba batla rebate ya selemo kaofela. NTA ere rebate ena e lokela ho tsamaiswa ka nepo mme ho hakahangwa jwalo ka mona le di taxi tsenang le di license ya ho tsamaisa bapalami e le ho ka thibela ditshebeletso kapa tshebediso empe ya tsamaiso. Mme mokgatlo ona o boetse o batla hore ho nkwe bohato ka potlako mabapi le ditshenyehelo tse phahameng tsa ho lefella dikoloi tsa di-taxi. Jwale mmuelli wa NTA mohlomphehi Theo Malele o re beng ba di-taxi ba tlaleha di-internet rate interest rate tse ka bang dipakeng tsa 12 le 15.5%. Mme maemong a mang ditifiso tsena tsa dikoloi ka nnete di nka dikgwedi tse ka bang tse 74 ho ya ho tse 80. Jwale NTA e batla hore ka nnete ho be le tshebetso e eteletsweng pele ke letona e kenyeletsang lefapha la dipalangwang, National Treasury, lefapha la Trade, Industry and Competition, National Credit Regulator ya mekgatlo ya ditjhelete le baetsi ba dikoloi. Jwale Malele o re tshebetso ena e lokela ho fella ka ditjhelete tsa dikoloi tse theko e tlase, mekgwa ya ho fokotsa koloi bakeng sa ba adimang tjhelete e ka sitana le dinako tsa tefo tse ho dumellwanang ka tsona le nako ya taxi e ka sebetsang ka yona ka polokeho le ka moruo. Jwale ke tse ding hetsa ditaba tse leng hore bana ba NTA ba ditseka ka nnete. Ba boetse hape ba batla hore ho fediswe seo ba se hlalosang e le subsidy e kgethollang mekgwa e itseng ya dipalangwang tsa setjhaba. Ba batla yona e fediswe ka ho phethahetseng. Mme mokgatlo ona o re tjhelete ya mmuso e lekela ho latela mopalami e seng ho fuwa mokgwa o itseng wa dipalangwang fela. Mme sena se dumellana hantle le bapalami ba tshwenyehileng haholo kapa ba tshwanelehang ho kgetha pakeng tsa taxi, dibese le diterene. Jwale NTA ka nnete e re tsamaiso tsa di-electric fare collection di ka sebediswa ka nnete ho netefatsa maeto ho tseba bapalami le ka setena ba tshwanelang le ho theha tsamaiso ya subsidy e ka hlahlojwang le ho netefatswa pakeng tsa di-industry tsena tsa di-taxi. Jwale Malele o boetse hape o re NTA ka nnete e batla hore ho be le tlhatlhobo e potlakileng ya National Credit Act le melawana ya yona ha holo holo mabapi le thepa e hlaisang tshelete mafapeng a botlhokwa a dikgwebo tse nyane jwalo ka industry ene ya di-taxi. O re tsamaiso ya hona jwale ka nnete ya melao ha ya shebane jwalo ka mona ka ho lekaneng ka nnete le taba ya hore dikoloi tsa dipalangwang tsa setšhaba di tsamaya dikilometara tse ngata mme nako ya tsona ya ho hlahisa tšhelete e na le moedi. Jwale ke ka mogoletselelong gore ba tseka ka teng jwale NTA e re industry ya di-taxi ha e sa kgona go itshetleya ka ditshepiso, dikopano le mananeo a diteko a dulang a nka nako e telelo. Mokgatlho ona o batla gore mmuso o nke mehato o bonagalang le ka go etsa bonnete ba gore dintho ba di etsa hang-hang. Ba shebile jolo kore mona lekanyetsong tse ka lekanyetswang ho sebetsana le seo ba se hlalosang e le mathata a ntseng a hola a ditšhelete industry-ing ena ya di-taxi. Jwale ho mafekefeke ntate ba tseka ntho tse ngata batho ba di-taxi. Qalalla ka petrolo pele mona ga e khona petrolo ana jwale tjena e tsamaya kokae banna ba batla gore ho be le rebate ya di-taxi. Feta-feta mono ba na le bothata bo boholo ba National Credit Act, tsela eo ba lefiswang ka tsona makoloi ya bona, interest rate ya teng ha ya tshwanela. Kore ntho tseno kaofela ho hang bana ba industry ya di-taxi ha ba kgotsofala. Jwale ntate Theo Malelo o dubeile ditaba ka nnete ha utlwahala.
0: This heritage.

KO featuring Mark Masandi batla go ena ba re one time a ke lena la kosha e le gore nape le ya raloka ga jalo mo metsotsong e ka bang ya lesome pedi fela re ikela mola e ringela ya botlhano ya botlhano o napele go fitlha se sengwe ka fa gare ga tlhogo yaka kere ke o botsiše wena mo e le gore ka bele gore o gona kere a kompotsa mo maetong a mabedi a ge o etswa mošomong wa gago ke a tseba gore o šomile ka thata o šomile ka natla go tlogela go seng e be le ema ka fa o dikantorong e be le ema ka fa o di

0: gobaneng ke mabaka mafeng a e le gore a ria gore o ikwe o ipsina mo tseleng ge o boela gae o sa rate gore o ka fitlha ka pela ka molelapeng na o tshwenya ke eng ka fa lapeng le gona gape ge e le gore wena o rata leeto le e le gore le fitlha ka pelanyana ka molelapeng ge o bontšha gabotse gore tloga o ipsina ka gae ke eng se e le gore sepelese ya go thabiša ka fao gae ge wena o fitlhile ka pela nako le nako e le wena o fitlha e sa le nako ka fao gae o fitlha o iketlile go sena se se go šitišang a kompose ke bolela le wena fa mo nomore ya 0751329986 na ke mafe maeto a mabedi ke le lefe leeto le e le gore wena o ka lekgetha ebile o ka lethabela gare ga leeto le letelelenyana ge o tswa mošomong wa gago gommotsa mo ithabiša mo tseleng go le o bo osemanem o ipsina ka re ga sefatanaga sa gago itheleditše 011 radio o le noši o ntse o otlela o ntse o tsena ka mola o ya ka mola o ya ka mola o fitlha gae ka moraga diaora tše pedi a ke re tswile ka mola kantorong ka iri ya bohlano o fitlha ka ka iri ya bosupa goba leeto la gore ga o tswa ka fa le kantorong 10+15 minutes go iša go metsotso e lesometlhano bo setse o fitlhele ka gae na o rata le lefeng leeto mo maetong a mabedi ka moraga letšatši le letelele letšatši la mošomo napele re a bolela gona fa napele o latlhele gona fa go WhatsApp page ya rena ka nomoro yone le ya 0751329986 re botse gore wena ke le lefeng leeto le e le gore wena o tloga o ipsina ka lona mo maetong a mabedi ya ke fetsang go a tlhalosa a rena pere tsene ka gare ga yona re o ba re e fologe ge ratha fela seripa gare go tswa irinyela ya bohlano.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: قبل هیچ بی بازگی من هیپ و پنزولا اگلی نکوشا بازگی من یه لازم بیار رو که خشوال مولا بیار نایر میزوزو گلی سو میتی فیلا ری جولا مولا ایرنگلا یا بوشانو ریلی گارا غازی کچو نسار رینا سا مام راتو موزر پین سا ما فیلیلو فیلیلو فیلیلو سال نانے والا رینا لاتے افتنون تیک اوبا ایلی کالا بونے.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.
0: Le go bo le batheletse gore you are re pleletse ne ka re ga seripa sa rena sa bofelo ke a ka karolo ya rena ya boraro ya lenane go la rena ga e sale le thagogile go tlogela ka irela ya boraro go fitlhela ga jalo re ntse re le mmo gona le wena ebile napotse bo re tla re ge rena re tswa ka fa gashong ya bele rona pele go latela lenane go la dikakapa ke lenane go la sports le le rona pele le tlisetswa ke yena the people sportsman kuru ke bolela fa ka yena mpho le ba team ya gagwe bana pele ba tlo ba le wena ba šhala ba go fepa ba go fa tse dibose tsa legono jale nna le wena re santsane re le mmogo jwa le bile ke na pele ke re go wena kere ba ile gore ba sana pele ba rata go ka tsenela Music Gospel Festival go bangana ka re concert e le re tlabele gona ka kwa gola Emperor's Palace e le re pele tlisetsa ke yena ntate Jabuhlongwane na pele tsebe gore ge o ngwaletse fela ka mogashong mo nomorong ya rena ya 0751329986 le wena o ka feleletsa o ithupela ticket ya go ya ka kwa go ya go ipsina le rena ka kwa ka letsatsi le la tharo the 3 October 2026 ke kamelo re le tlaba diragala gona jwale tseba motheletse gore tse ka moka tsedi ya diragala gona fa go the Afternoon Takeover le diragala gona fa go 011 radio mo e le gore na re ipsina ka tse ka moka re diragatsa tse ka moka ebile re kwagatsa melaetsa ka moka ka moka ntle le go fitlha selo sefe kapa sefeng jale napo tsebo re shetse re buile ka kwa mebileng re buile ka kwa go la Tshwane Metro Police Department mo e le gore bo superintendent bo constable baloi le bona ba ile ba re fa tshedimoso gore e ka bele gore na mebila ya ka kwa go la Pretoria ka kwa go la Tshwane e sepele ga jwang gape ra bua ra tla ka fa toropong go la Johannes back mo ile gore bo superintendente Xolani Mfihlo le bona ba fetse gore fa update ya ka fa tropong go le Johannesburg gore go ba tledi ka moka ba ile gore ba otlela ka fa tropong go le Johannesburg ba ile gore bana pele ba tswa bangwe ba ya bo Pretoria bangwe ba ya ka kwa site tsa bo Heidelberg N3 N17 Mpumalanga jwale le jwalo ba tsebe gore na e ka ba le gore na go sepela ga jwang ka fa mebileng ke se le rena tshika tshate re go fa sona go mega jwalo o tsebe gore re satsa re le ka fa se kutwane sa rena sa o gonne jwang re botse wena ra kgwebo botla na wena mo wena motho ile gore o gweba ka selo sefeng kapa sefeng ka ba gwebo enyane ka ba gwebo e golo ka ba gwebo ye ile gore o sanjana o e gopole sala ka re ga mogopolo wa gago re botse gore ke eng se ile gore wena o gopotse go ka setsweletsa ebile o maikemisetso a gago ke a mafeng o gopotse go richa kolo ye feng gona fa o tsebe gore to ba re abelana maikutlo le batheletse ba bangwe ba ile gore bona e ka ba ile gore bana pele ba phumeletse ka re ga tsa gwebo na pele ba tlo ba abelana tshedimoso yeo le wena mo go wane wena ka tshedimoso yeo re tla bare re ikhumana go tswa go bona batho bao le wena o ka thusega re le mmo gona fa go the Afternoon Take Over.
1: You are listening to the Afternoon Takeover.